Ejawo fele yi ka fi mo kira wa kojumo kojumo kojumo ni gbogbo te tin lanfani ati mo gbo ikanni radio 1103.5 FM la ro yi ojumo re na lo mo wa ojumo ayo ni ojumo adunun ni ojumo gbega ati dupe lowo Olorun oba alawura bi oba to tun so wa to moju wa ri ojo ni layo ati alaafia loni ti se ojo keji ninu osu keje odun 2026 opo eyan na lajo sun lana lajo se o da aro ti mo lanfani ati ji ti mo le alaye akaimo ye ojo lo ti ro ti le ti fi mu ṣugbọn Olorun oba mi gumari o ka emi ati yin pawon alaye okan ti won si nse mi lori le ipe to e ti mo wi pe ni apa bi yin la ti mo lori ofe lati yan na awon koko ile ito jeyo to suyo ninu awon iwe iroyin ojojumo le wa a kokko yan na e fun wa to si je wipe lara nta lori ofe lati gbo lara nti yo lanfani ati feju kekeke iyun ta go mefa balu na ni a yanna na awon koko be fun yin ni okokan ijeje iwe iroyin punch iwe iroyin vanguard iwe iroyin daily post iwe iroyin the nation gbogbo e ni lo wa ni waju wa laaro yi to si je wipe nigba ta go mefa balu gbogbo to wa ninu awon iroyin ohun na la gbon je beje fun yin daada atemi ati enikeji mi yan alaja la liga farzia to je wipe a jo pe kelu awon iroyin ohun lokokan ijeje nigbati a go mefa to ba lu logun nikan go awon koko ile ito je yo ninu awon iwe iroyin ohun o ye ja mo lokokan ijeje.

0: ojumo re lo mo wa laaro yi atide nanu gege be ti mo wi pe ba agun mefa bo ba tin lu lomo ni kango itunje ti gbo na le mo lanfani lati je gbadun e to ni ti se ojobo ojo keji ninu osu kejo odun 2026 leleyi lagbara lowo olohun oba mi idumare loni yi ire atayo idunnu igbega owo nla nla ibukun agba yanu yo bo so de gbogbo wa lase olohun oba mi idumare ati de na nu pelu awon iwe iroyin lolokun ojo kan gege be ti won wi pe ati koko yanan na awon koko eleyi to suyo iyun laaro ika to lori ofe ati lo gbo eto turning point sugbon ati de na nu soju ogbagadi eto nje ti gbo ti satupale ninu wero yin ojojumo le wa radio 1 103.5 FM na le lanfani ati mo gbo yi to ba je pe yin se ndarapo mo wa fun igba koko ni oya eje mo mu lokokan ejeji adura mo mi oba logun lo ko mi te weta gba ni peju woli ili teru jomo ni peju wegun labala eja te waju
1: ku ojumo ati ku ojumo re to mo wa lo ni emi ni gbagbo pe ba ti se ji loni se ireti wa ko ni ja sofo la se alawura bi gbogbo mo fe wa mu ko olorun ba wa ko ita fe olorun a je ka fe a ba wa fe ohun jija ti mu wa ba olorun ni fi si bi nira lagbara olorun ko ojumo e ka bo si le se bona ile se radio 103.5
0: omi e ko epo na ni
1: e mo ya kan na ni mo nje ti gbo nje ti gbo e ti gbo e wa kan fidile a ma mu wa fun yin lokokan ejeji fauzi
0: Salakosoni lorukomi. O da ejamu lati bi ilagba oselu lati nu weero yin ti punch to jade laaro ini o. Inje ti gbo o. Latari bo ti se je wi pe eto odibo abele ninu awon egbe oselu jake jade orileede wa Nigeria. Nise ni o ti tenu bodo bayi o. Sugbon ni bayi o, nise ni iroyin eleyi ti wa fi die mule wi pe o se se o. Ki wahala ohun iforigbari ati duku ko bele laarin ajo eleto odibo iyun INEC lorileede wa Nigeria ati ajo eleto ati egbe oselu All Progressive Congress APC ni o pelu bo ti se je wi pe igbese kan eleyi ti won ni egbe oselu APC gbe na ni o seese ko da wahala yi sile o won ni awon oko eleyi ti egbe oselu to fi sowo iyun si ajo eleto odibo ohun na ni o da wahala ohun le o kini won ni o sele egbo daada won wi pe awon bi mesan ototo ohun na lo je wi pe nise ni won o lori ofe ati jawe olubori iyun ninu eto odibo abele ti egbe oselu APC to si je wi pe oto lawon to jawe olubori o sugbon nise ni ajo egbe oselu APC oni won ko ko won jade iyun bi omo tutun ebe o ba gbagbe laipe yi ohun ni eto odibo abele egbe oselu APC nlo waye o sugbon ni bayi nise ti won si kede awon mi to je wi pe won je oju tutun ti won si lanfani lati gbawe olubori sugbon ni bayi o won ninu iwe eleyi ti ajo egbe oselu APC to fi sowo iyun si ajo eleto odibo won ni awon mefa ototo ohun na ni egbe oselu APC ohun ni won paaro oruko won o ti won je asofin eleyi to nsoju agbegbe kankan nile igbimo asofin agba lo lo bayi sugbon to je wi pe won o lori ofe lati jawe olubori ninu eto odibo abele ti egbe oselu APC o won won o jawe olubori sugbon gbati ajo eleto ati ajo eleto odibo lorileede wa Nigeria ti won ri iwe gba bayi won ni nise ni egbe oselu APC ni won fi oko awon won won yi ni won fi ropo awon to jawe olubori iyun ninu eto odibo abele ni o won fi die mule bi pe awon asofin agba eleyi ti won soju awon agbegbe won ni ipinle Kogi ipinle Abia ipinle Benue Taraba Ondo Niger Kwara Kaduna ati Ebonyi won ni awon won yi lawon ipinle yi ohun na ni won se kini ni won fi oko won sita to si je pe won paaro oko won won fi oko won paaro awon to jawe olubori o sugbon ewo won ni wahala yi o n se kini o n lo lowo lowo bayi o won o ti ri esi gba lati odo ajo eleto odibo iyun lorileede wa Nigeria ni o won ko oko awon won awon eyan ti won fi oko won ropo awon to jawe olubori o sugbon beyin ba fe ka si waju si gbogbo e gbogbo e o wa ninu iwe iroyin punch ele to jade laaro yi
1: nje ti gba
0: pe kini
1: ninu iwe iroyin the vanguard ti mo ko na won gan laaro toni nibe ni are orilede wa yan are bola met tinubu ti so laaro toni ti won si nse alaye ide ati mo ta won je pe awon se atunse ilalale ati eto awon ti agun baniro iyan the national youth service corps NYSC won ni pe ta ba ti mo ta ta ba ati le gbagbe tori pe eto ohun o ti wa nle lati bi odun 1973 lo je ko won tin se eto hun eleyi ti won le se gbe kale na ni pe ka won omo odo to ba se don ile eko iga university abi polytechnic ki won lo si ijoba iye ko se orile ede won won ni amo o ti wa ri pe atunto o ye ko ti de ba latari wi pe awon odo wa to je pe won na ni eto yi ni won se fun won ti nilo lati tun se atunse lori gbogbo nkan eleyi ti won ko won won laye ode ta wa yi o eto lati se oro aje eto lati eto ilera ati gbogbo eka ijoba to ku won lo ti je pe atunto ti ba won atunse ti ba won won ti wa ni ti gbalode ni die yi lo je pe awon igbese ta won nilo lati gbe nipa ti awon ti NYS won ta gbani lo won ni lati gbe ko le je wi pe to ba lo sinu eto yi ikun won lo nsi ijoba won tun ko eko meko papa eko ti won lo ko ni le eko iga giga facility tabi polytechnic a je pe I wa ni ibamu pelu ohun to ma mu idagba soke ohun ilo siwaju ba gbogbo eto orilede yi won ni be ni ara eto bi yato si won lo ko ko ni le eko to ba denu eto yi won tun ko won eko bi mo se ma se nipa ti eto oro aje bi eto ilera yo se ri bakan na ni ti oro agbe gbogbo awon nkan lo ma ko won to ti kan awon eto emo ero technology ni won tun ni eko e mo eko ti won ti ni tele nibe ko ni je kon kan ma lo ki won kan lo se eto ti won ni nikan won ni leyi de se o se pataki nitori wi pe ibi ti ijoba de leni ibi ti awujo de loni ani lati se atunto awon nkan mi to je pe bo ti wa tele ri o se se kan awon nkan yen ma ba igba mu mo lo je pe atunto se de ba won ni nibe bakan na bo si je pe won bu obe bayi won ni ose mefa gbako ohun na ni won fi ma se awon eto yi loloko ojokan debi pe to ba kuro nibe to ba fe lo sibi to fe lo sise bayi won wa employable ye ni pe to ba ti jade bayi ki e mo sane o ma du won pe ah eleyi mo se o ma gba si ile ise won ni nkan ta won wore ta won fi ni pe o ti ti 1973 lo ti bere amoni asiko ta wa yi pelu nkan to wa lode bi memory to clock ati nkan kan asunto yi o se pataki won la won se se atunto yi o de ni pe awon agun baniro to ba ma ran lo si ibi ipinle kan lati lo si orilede yi won awon awo ibe na yekeyeke to de pe bi ti won gbe won lo to je pe ah ipenija pupo kan wa nbe abi nkan won na won tun so won tun se awo daada wi pe ibi ton lo yi airo awon ipenija wo lo wa nbe ona wo la won le gbe to je pe ipenija na awon akode to fi ni da awon agun baniro laamu eto won se laye loporopo nipa atunto eleyi to de ba eto awon agun baniro pe ni ku le ba dani o ati eto ilera ati leka eto eko ati ni ti pe ohun osin ati ni pe ti o fi papa a le je ki orilede ko tubo ma lo soke daada se fe ka ekun rere atunto to de ba ati ohun ti ijoba ri lowo e ko ri lobe ko fi wa ro owo e mu wero yin vanga laaro to le fi ri pe alaye lekun rere o wa nipa eto ohun
0: to da inje ti gbo ninu iwe royin daily post to jade laaro yi e ja mo eleyi o lati odo ajo eleto odibo iyun lorilede wa nigeria o latari bo ti se je wi pe eto odibo ti gomina iyun ti ipinle osun won ni o kanle kun gbagban bayi o ti o waye iyun ni ojo kedogun osu kejo odun ta wa iyun august 15 ni o ajo eleto odibo ti wa fi die mule ipe to ni se ni ohun ti bere si ni mo mura le bayi o fun eto odibo won o tori wi pe atokere bayi na lo loju jijin n lo ti mekun sun oni ida 80 iyun 80% ninu awon eroja ta won nilo iyun ni lasiko eto odibo ohun ohun na ni won ti se kini ni won ti gbe sowo iyun sa won ni ipinle osun to si je wi pe awon ti mura le ni lo lo bayi eni ti o je oga agba ajo eleto odibo iyun ni ipinle osun oluwa toyin babalola ohun na lo so eleyi di mimo iyun nigbati ni ipade awon oniroyin eleyi to waye iyun ni olu ile ise ajo ohun eleyi to fidi kale si ilu osogbo to je olulu ipinle osun ni o babalola fidi e mule wipe se ri ajo eleto odibo won ni awon ti bere ise o to si je wipe saju eto odibo na la won ti bere ti ni fi awon eto gbogbo lele ni imura sile fun eto odibo ohun eleyi ti o waye iyun ninu osu kejo iyun lojo kedogun ni oni wipe se ri bi awon se mura le yi na ni o je ki eto odibo ohun ko lo bi o ti ye o fi die mule si waju si wipe to awon ti n sise po pelu awon ajo esu alaabo lorisirisi lati ri daju pe aabo eleyi to peye o wa fun awon iruja eto odibo ohun oni bakan na ni awon ti sise po pelu opolopo awon lajo lajo mi lati ri daju wi pe ofan kan o ni fi irudagba bi o ti wu ko mo nigba to nba awon eyan soro si waju si lori ilani loye iyun laarin awon ti o je ara ilu awon oludibo o fi die mule wi pe se ri ka mo tan ra wa je o se pataki o se koko tori pe ba ba kan so wi pe to ka awon eyan o jade lopo yanturu lati wa dibo oni wi pe kini kini iriri won gan kila awon in ti won ni iyun lati ri daju wi pe awon yen to wu won sipo won ni awon nkan won yi na ni won se iyun ni bi ipade awon oniroyin eleyi ti won sagbe kale re lana ode yo bakan na ohun ni abileko babalola lo wa rawo ebe iyun si awon lajo lajo iyun legbe legbe logba logba awon ti o je olori ilu olori adugbo awon olori esin ata awon ti o je oniroyin gbogbo lati ri daju wi pe won fowo so wopo pelu ajo eleto odibo awon lati ri pe gbogbo gbogbo lo bi o ti to ati bo ti ye bakan na lo ro awon oniroyin papa julo wi pe to iroyin eleyi ti won mo gbe iyun lasiko ti eto odibo to kanlekun gbogbon ati lati lasiko ti eto odibo ohun eleyi ti yo mo waye ati leyin eto odibo ta won mo gbe esi dibo jade oni pe ki won je yi to je wi pe yo je ojulowo ti oni si wi pe iroyin eleje na ni yo mo jade iyun lawon ile ise igbohun safefe kaakaakiri iyun ni ipinle ohun e wo soro ilekun o be yi ba fe ka si waju o wa ninu wero yi daily post eleyi to jade laaro yi
1: enja e ti gbon
0: pe kini
1: ninu wero yi defanga ti mo si wa laaro to ni bi ni awon aka ijoba to ri se to to aburile ni papa julo awon dss ni won so laaro to ni ile ejo nigba to wa nbe lana ni mo ni pe latari pe won gbe awon kan gbe igbese lati de ijoba ijoba to lori arefa bayi won gbe igbese lati doju ijoba na ko le ni igba kan ri won ni to le fowo osikun won awon lo ti mo won marun kan to je pe won mo nipa pe egbon ni kan ti won je gomina kan nigba kan ri ni ipinle bayesa iyen ti mi pray silvia won ni won mo pe won wa arakunrin won ni sugbon won de ni bayi won na won soro won diju pa won ri nkan tan so ti ijoba nso pe won wa eni yi won ni titori reyi won ti mu won bayi awon marun won ni pe tori pe won mo pe eriko kunrin yi o mo npa su ti won fi kon yi won si wo won tun bo na siri ti bi je pe o fi sa lo ti ko je kan won ijoba ri ki won le fi owo osikun mu arakunrin ohun won so ni ile ejo won ni pe ta ba gbagbe laipe yi ni pe awon kan ati ogbeni ti won pe ni Sylvia yi ti o je pe ti je minister fun state petroleum ri ni gba kan ri lorile ede yi ni abe ijoba isakoso are ana iyan are Muhammadu Buhari to ti do lo pe won ni lakara won atawon kan lo ti jo papo po pe won fe doju bo ijoba na kole to je pe oro na si wa tu o tu si do ni pe ijoba wa mo won lati igba na ti won we no ni pe won marun to won gbe wa sile ejo to won fi esun ko pe e mo npa nkan to sele yi e si mo pe eni yo ti je en ti je afura titi anwa won ni sugbon e bo lasiri e ko je ke ijoba mo ibi ti o wa te bi pe nkan to se pe won wa bayi gan o ti sa lo won lawon ti won gbe wa sile ejo na ni Ruben Ayuba Musa Muhammad, Friday, Paul, Pageniga, Anagaga, Ati Aye Ayebaifi, So Botai. Ah, I'm going to be talking about that. South South, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, sugbon e bo lasiri ti o je pe o fi sa be lo tin bi awon awon si so pe ah awon o je bi esun yo latari pe ko to di pe won bere si so pe won wa eni yi abi won so pe won fe doju ijoba le okunrin na to ti travel to si ni agbegbe bi ti won ti si pe esun eleyi awa fi esun ko yin tori pe labe o di pe won bere si so pe won wa eni yi abi won so pe won fe doju ijoba ko le okunrin na to ti travel to si ni agbegbe bi ti won ti soro na on ni pe esun eleyi awa fi esun ko yin tori pe labe ofin iyen section 51 of Criminal Code Act to 2004 to relate yi o so wi pe ti yan ba mo ni pe eni yi odaran ni abonwa amo ti odo wa fowo bo mole iwo na ti la o ti lisi esun ti won fi kanu e kun re royun o wa ninu ro yin te vanguard tu jade la ro toni awon mo ranun won si wa nle je ba ti won rojo tu omo nipa e
0: o da in to ba jeun bayin la fi wehun epo epa ni an lojo po si e liri o e je amo eleyi na to ni se pelu oro eto abo e won ni owo ile ise olopa ni ipinle kwara won ni owo won ti ti awon meta kan o ti won ni afurasi ni an latari iku eleyi to pa omo ile eko gbogbo ni se ni ipinle kwara ni o won ni pe awon meta ohun ohun na ni won je omo elegbe okukun eye ni an pe won o won ni esun ti won fi kan won ohun na ni jiji iwa ijinigbe ati gbigbemi ati pe won gbemi akeko eleyi to je wi pe won ni won ti nwa lati bi osu kefa odun ta wa yi to si je wi pe nigba ti won ri bayi won ni oku re na ni won ri o ninu atejade eleyi ti won fi sita lati odo eni ti o je alukoro ile ise olopa ni ipinle kwara iyun sp adetun ejiri adeyemi eyun to eleyi to je wi pe atejade ohun na lo fi sowo loruko eni to je oga agba ile ise olopa ni ipinle ohun iyun commissioner olopa ni won ni o fi iwe ohun sowo iyun lana ode yi ti se ojo kini iyun ninu osu kejo keje odun 2026 ni gege bi atejade ohun bo se fidi e mule won fidi e mule wi pe nise ni won gbemi omo ile eko ohun eleyi ti won ni o je omo odun mokandin ni ogbon 29 years ni won lo ko re nje sodiq duro dola olaniyi won ni omo bibi ipinle oyo ni awon meta ohun ti won ni owo ba ti won su si fidi e mule wi pe afurasi si ni won o awon meta ohun ni adeoye babatunde alimi won ni eni odun meta le ni ogun ni won ni won pe ohun ti apeje re nje sola to won ni eni keji ni bernard kayode eni odun marun le ni ogun 25 years lohun won ni apeje ti e ni an pe ni keke eni keta ohun ni owoye mi bashiru eni odun meta din ni ogbon 27 years lohun gdp na ni won ni won mo si o awon meteta yi na ni won ni won ti nwo pai pai je ti nwo paku paku iyun ni waju ile ise olopa o won ni ojo kerin ninu osu kefa ohun na ni won se kini ni won ji olaniyi gbe o eleyi to si je wipe ise la awon olopa ni won ti bere si ni wa leyin na oni won je wipe won gbemi e ni ifona fonsu won ni ise iwadi nlo lowo lori oro aye awon meteta yi to si je wipe ni se ni won lanfani lati foju wi na ofin nigbati aje iwa abaje yi to ba si mo won lori tan e wo iroyin po nbe e le ka si waju si bi su se ku bi obe se be e lo gba balance e bo ti se jade ninu iwe iroyin daily post laaro yi
1: nje e ti gbo
0: pekene
1: ninu iwe iroyin the leadership to jade laaro toni ni won tin so pe hey baba banki to wa lori lede we yen cbn to mi po awon banki to ku won ni pe won ti wogile iwe ase awon banki microfinance very dina adota kan o won ni kilode kilo sele ajo na yen cbn ni so la no de yi wi pe awon banki ohun to je microfinance awon lowo keke je be don yayan lowo ohun na ni won pe 15 dina adota ni

0: Layo ati alafia ati loko ga agba wa lapa bi iun ogbeni Abiola Peters Mr. Perspective na la ndagbere laaro ita si ni dagbere faye lagbara lowo Olorun Oba ajura mami omo balogun loko mi oni o san wa o
1: ami Olorun Fauzia salako so loruko temi o a rere gba agbara lawura bi.

Assalamualaikum. Oni ba bela wame ni yon. Lata di virus tan feti ato juko ka akiri buru. Ele iton biki o kenyo ma di peta. Kwa so meji dole foko ma garaga. To koja anati o lon oba la lori kori. Lomu mashalasha lalu barika. Nuru li uda. To kare si je shate do su lere peleko. Shagbe kali awan wasi danko bi. Nibi ta wati ma akpade. Awan afan lono kojo. Koti wak bosu na nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ye. Fafa nye yite o le wa. Awan wasi wa iti wa lori radio. Ojo Thursday. Lawa ma akpade awan afan lono kojo. Lori nuru li uda special. Lori do 113.5 FM. La go mesa. Sa go mewa ale. Ubojo jibo Friday. La go mesa. Sa go mewa ale. Lawa pade Dr. Siraj Din Bilal al-Asro. Lori Bond FM 92.9. Bubale Saturday. La go mesa. Sa go mewa ale. Lama pade Dr. Sharafadin Badibo. Lori Bond FM 92.9. Ojo Sunday. Ni teskiatu nerves. Lori Bond FM 92.9. Bakana. Ni vitatu ma pade babawa fadla sheik. Vekiru lai shafi. La go mesa. Sago mewa ale na ni o awon eto wayi la gbe kale lati ma fo kan wa mo lore kore ko ron ba la ma pe nuru le udara mosque ni pa Allahumma amin.

0: tani ma
1: te wait agba ni peju woli ili teru chomo ni peju wegun labala e kale ni bi gbogbo te ti lanfani lati mo gbo wa la sale to ni etu ara gbaunda atu ti de atu ti bale gude sori etu la sale e kale o
2: olewa ti mu ngba ti to
1: o kini ni bi gbogbo te ti lanfani lati mo gbo ikanni radio 1103.5 fm la sale ta dupe lowo olohun oba alawurabi oba kan soso eleyi to je wipe ohun nikan ni gbogbo ope gbogbo oyin gbogbo ogo ye fun o gagana na la seba fun la sale tuni tori pe kini
2: oni sakere wewe
1: adabi tete asobi igba ti o da wa loju njejo wipe atun pada bo njejo atun pada bo njo mejo na la so olohun oba mi edumare o wa so wa o tu di pe kin pe ki atun lanfani ati kora wa lale yi
2: pale mo ki e iko ninu mepe wa lo je
3: aruna ijo lagbare tuntun de
1: olohun oba mi iba oba ti o tu je awi lale yi ti oni je asiwi oba ti o je aso ti oni je asiso
2: lati wa ni arole omo salamo tu yen ako mujida to to ti jolola
1: a dupe lowo gbogbo eyin ololufe eto yi gbogbo eyin to je wipe ba go mewa abo ba ti nlu bayi ise le mo sare yi be ibi gbogbo te ba wa eni o ye ba ngbe si radio 1 103.5 fm opolopo ni a ti kako sori oju opo kan ni wa wa ni be ni e ba ngbe si ba go mewa abo ba ti lu ni gbogbo asale ojobo thursday bayi lagbara lowo olohun oba mi edumare eti te fin gbo wa oni di be ni o si ni di nte nawo le lori ife wa le ni te fin yi be te fin gbo wa eyin o ni bi gbogbo te ti si mowo te fin pe wa gbogbo te ti mowo wi te ti lo te ti nbo te ti sare peto eh agbodo gbo itu ara gbaunda lale yi eh lagbara lowo olohun oba olohun oba mi edumare yo ni fe eyin na ibi te ti mowo te ti fin pe wa bakan na eh abudin to lokun abudin to losa olohun oba mi edumare yo tu fi oporo ko si be e ka bo lori eto ara gbaunda fun tasale eto ni loni ti se ojo keji ninu osu keje odun 2026 a ku osu tutu osu keje tu ti bere na nu amu osu kini ata amu keji amu keta ata amu keri karun ati kefa ase kini aboje ikeje na ri lagbara lowo olohun oba mi edumare gbogbo eyin ololufe eto yi gbogbo eyin ololufe ikan ni radio 1103.5 fm atawa ati ya ni fira wa shawati be se lanfani ati mo gbo wa nti oni je gbo wa mo oni sele siyin ko si ni sele sawa na lagbara lowo olohun oba e ka bo sori eto ara gbaunda aruna sola nlele ita fi lanfani ati wole sori eto lale yi oma lagwa jinu kerekere njo se yin re oma lagu gbaroko wale omo ni bata ti nlo timbo lojo simi oba lago ajilu kerekere jo se oma lago gbaroko wale omo ni bata ti nlo timbo lojo simi omo elede to pede titi to fi pegede peregede lagbole elede kori ojo ko gbe mi debire adura mo mi omo balogun nlo ko mi e ka le o adaba na leyin eyan mo mi si e je ase bayi ka to lo se mi mu koju opo won fi to ki orin won fi roolu dada gbogbo eyin ti e ba ti darapo mo wa e je ase bayi gbogbo eyin ti e ba wa loju opo whatsapp wa e bo sibe ke mo je amo pe ti wa nbe e da ko yin ati bi te tin te atejise lori whatsapp e te soju e bakan na gbogbo eyin to ba je wipe e lori ofe ati wa lori whatsapp lori number un o na ni ke mo te atejise si pe to e ti wa nbe oruko mi ni lagbaja omo lagbaja lati bi bye bye bye 0709048394 0904 8 meta 9 men lori whatsapp tabi lui pase atejise 0904 8 meta 9 mary 0904 888 9999. Aragbounder leto eto la aragbounder ati de na nu an pada abo e je a lo se mi mu.

0: mama wa Michael Esther lati kotun mori yin nbe edu ori awon ti bere lowo wa pe to se to wa nbo lale irin ah an pada an bo iti o ni ja wa mo olohun ni jo sele si a baba wa impati samuel eyo awon na wa nbe won gbo wa kitikiti gbo awon to lanfani ati wa ninu platform wa nu inu ara agba onda program fans group e seun o e je ka awon atejise yin ko mo wole e mo te soju e e da ko yin ati bi te ti atejise e je mo pe ti wa nbe 0904 8 meta 9 mary 0904 8 meta 9 mary. Oda lapa ati bi yi e ti mo wi pe ba go mokanla bo ba ti ku iseju medogun na ile ise solution la ngba lo o ti tojo meji jo meta lagbara lowo Olorun won a gbon pa won la sale yi e je mo fasiko yi so fun yin wi pe gbogbo eyin te n pe wa nipa ile ise solution e je mo so fun yin wi pe se ri ki se gbogbo ipenija ki se gbogbo aisan ara abi ipenija to ni se pelu adojuko na lo gba pe ke yoju si han gege bi mo ti se mo tenu mo ki se gbogbo e na lo gba pe dandan e gbodo yoju si won imi wa to je wi pe be ba pe won nti won o kan so fun ni wi pe to e lo se nkan bayi e se awon nkan bayi elomi sahara lasan nloro aye re je mo won wa so fun yin pe to e mo wule sare kaaki e nilo ati se wahala kankan bo ti wo mo e se kini e lo se nkan bayi lo se nkan bayi ti o si ba owo de yi to ba je wi pe dada ni ke yoju si won won ni e yoju sa won ikeji na ni wi pe yala e yoju si won abe e yoju si won yala isan ara abi ipenija teyan n koju laye ayewo bayi na ni won kokko se fun yin ni le ise solution bẹẹni ori fonu te ba ti n ba won soro na won ti mo so fun pe to awon kan bayi lo sokunfa re nkan bayi ni e se bo ti jenu tenu ko tete bo le ko oke okiti eleyi ke sa kota obo won opolopo eyan ti n pe won gbogbo eyin te n pe won ni le se solution te le se pada yoju si won e mo sala yoju emi a mo so wi pe gbogbo eko lowo oro ta nso yi nigba mi ibi ta ba foju si pe sona nbe lo mi oni a won gbowo nla luwa ni igba mi o le mo bowode igba mi wa to je wi pe opolopo awon ti won sise fun ni le se solution won ba ti so fun won pe egba e lo lo bayi to ba je wi pe o di dandan ke yoju si han bi eledu aba da yin lohun e pada wa ke wa dupe bo ti jenu baba solution ati ya solution won wa nle agbara pelu mi e je agbo meji meta latenu won ta ba pada de la go mokanla koja aseju die ta wa kan lu agba mi eto ni eleyi ta mu wa la sale yi eto ara gbaunda le ngbo pelu omo yin ore yin ololufe yin adura mo mi omo balogun ti gbogbo yin mo si adaba e seun o an pada bo e ku kale gbogbo eyin ara le pe e ku dede asiko yi ni bi gbogbo te tin lanfani ati mo gbo wa mo ni awon alejo pataki ninu ile agbara pelu mi baba solution ati ya solution odun lo kon e sai mo oloko awon nkan kan wa to ni se pelu igbesi aye eda ba ti ririn ajo aye ti fi pe eyan ohun na ni won mu wa fun wa ni ori eto lakoko yi yo ba bo won ni enu onikan lati gbokun ohun enu olofa lati gbo muta baba solution ati ya solution e ba nki awon ara ile ti won gbo wa
1: mo ma fi asko yi ki gbo ara ile o mo ki gbogbo ile mo ki gbogbo si to n gbo mi aimoye eyi ti eda ma lero gbe amuwa olohun ni amuwa olohun ko amuwa olohun ko leyin ki eda se gbeyanju si bi igbesi aye ara re iwo to ti irare ni le gbe laarin elegbe re iwo lo laluyo iwo lo ga e kan na o wa dirire ni to da be nti o mo se mo o wa ya mu olohun ni asiko ni igba ni ah o thora re ni ja bere wo ka le mo pe kini dire to fi pada ri be iru arun wo lo nse o to ti wa nse itoju lori re koda o ti lo ti lana loyibo nlana ti bile gbogbo nti o fi se toju re ba kana ni o wa le ro pe ah boya won ti o po re boya mu wo olohun ni rara amu wo olohun ko se ti e ri e te se ma ndu mi on ni arun aisan pepepe nipa dede kokunrin ma to sere sere abi obirin idaduro ni to ba ti lo ogun kan yi ki ogun to ba ti lo laarin ijo meji meta to roju ti re amu olohun ko amu olohun ko
0: ki samu wa olohun
1: amu olohun ko
0: oda
1: eh da bere wo si ni
0: ka bere si oda eh iya solution e ba n ki awon ara ile kin to bere bere kin to soju abe nko gangan
2: mo ki gbogbo ti to ni anfani ati ma gbo mi ni akoko yi eti te fin gbo mi kuku ni de
0: ami o
2: e ma gbo iya solution iya solution seri solution ti awon eyan pe wa o kuku ni tumo awon ta ti se gbianju fun ri to si ti ri ona abayo ba se so fun won pe yogi to si ri be fun won awon lo so wa ni solution idenu te fin gbo iya solution ati baba solution awon kokon be ta fe salaye le lori nipa eto gbesi aye beyan se le ri aye gbe ni rorun laisi wahala laisi fitina opolopo eyan lo tin gbe gbesi aye rorun elomi ti ni moto meta merin o di pe ko si nkankan mo
0: ko lohun mo jara pada si bi
2: alawo ami
0: aka imoye eyan ni won foju wi na isoro lori sirisi gege be se so elomi ise te elomi nse to je wi pe o nla mi la ka nbe opolopo mo ti se laala nbe titi won si ri nkankan mu nbe oju ona ta won kan gba to je wi pe bi on ba tin gba be bayi sekun bayi ni gbogbo nti on le ni won mo ri mu ti won si mo ri nkan re se sugbon opolopo ngba be koja to si je wi pe won o ri nkankan mu loju ona ibo ti wo mo
2: beni
0: e dakun awon nkankan wa ti e se lalaye to ni se pelu igbesi aye eda lori awon number kan abi mi e ba n yanana e dada
2: beni olotu seri ba se nwo inu odun kan si keji be na ni awon number won yi lo yi pada ninu igbesi aye eda eda gbodo ma se awari ara re lore kore ni igba kugba tori opolopo elomi a dawole nkan mi boya owo ni boya nkan kan ni a lohun short nibe ohun orere nbe o gbodo ma sawari ara re ki lo fa kini nkan to nsele gogan ma joko tetere ma wore eniran aye o se nkan teyan wo niran be ma joko tetere
0: to tori e ni a se mu baba solution ati ya solution wa sori eto ni ale yi baba solution akaimoye eyan on lo je wi pe be ba wo elomi yato si aisan ara ti gbogbo wa mo dada wi pe eledu an fun yin se awon ipenija kan wa to je wi pe mo fa ye eda seyin akoko ni ka so pe eyan njeun oju orun elomi ibalopo oju orun elomi re ikan lo ni la fefe un bilu to ti je wi pe aisan kolu elomi bo ba ro lu loju bayi elomi bo ba kan
1: lu
0: e ba n salaye le idada baba
1: olotu meji na laye pe si se ki ma tan yin meji laye pe si meji ohun eyo kun ti won ni igba mi arun ohun ni adonwo elomi se larun ohun ti yo ba bere ije won oju ohun ohun koda irun ti o je loju aye yo je tinu o tudu ke ohun je ito malu ito ogunfe ito ediye
0: elomi o ti eji bayi yo tun mo ta yin
1: koda yo tun ba epo lenu re sori gbogbo yi gbogbo yi ejakule ni eyin ta fe jakule ni eyin ta fe jakule ni
0: o tumo si pe won ti gboju orun muru eni be
1: ah ejakule ni so elomi omo obirin to ri rin pe ni se o si le sumo laye yo wa ri pe won won ati e wa dore loju orun ikorira nu ikorira nu
0: ni je kopolopo o mo fa ti ora won
1: gbogbo e da tu ba tin je won ju orun on do se ri lowo ko ya mu lo toju re ikorikole ri kan de ba
0: awon elomi na mama elomi to ba sise se lataro dale bayi nigba ti o ba tun doru yo tun bere si ni sise na ni awon e ni simi rara ise o ju orun tun te elomi
1: ori ta ba ti awon mi yi yo na pe ni iranse nu afefe
0: iranse nu afefe
1: awon agbelagba ma lo elomi yo leleji yo ri pe yin ko seun ko to sun lalia no yo si ji yo yaju oju oni se la elomi ko dide ese oni duro elomi gan wa re ko nse pidadan pe o ra duro sun lale o rin lo ni gbangba yo ko le bi a to subu abi kere kan fe lu na ni yo ko ri pe ni ohun o riran abi ese ohun o gbera mo ta ba lo ranse na be la ba ja yi yo mo gbiyanju nipa iki yi ona iro ni ko le mu Afrika tun gbe wa iranse nu afefe
0: to o tun mo si wi pe ibi ti ogun ba wole ina ni
1: na ni ibe na la tun pada be ohun na ni ojutu re
0: to lo ba tan o da e ja wo bayi opolopo lo je wi pe ki se bi aisan ohun ni isoro ti won lo ba wole elomi wa to je wi pe ise o lo dede ni
1: olotu mo wo le foro gbo mo ti foro re ye sore ni ta ba mu boya ninu ebi abi laarin awojo ni dede pe ibe ni won ti ranse si yo wale o yo wale o ko wa si ki boya odo alafa ni abi baba lawo la afrika mo ta lo ranse yi kini ji ranse yi afrika ona abayo
0: mbologun ti wa
1: yi won ni ona abayo
0: to
1: ta wa nfi
0: oda leyi to tumo si wipe gbogbo ntada ba njoju ko bayi laye a je wipe o ni di pataki te to si ye ka gbe
1: yi won ni oruko ile ise ti wa pe olohun ki nse bi o yan ni ka be
0: baba solution ati
1: olohun o se bi solution olohun o se bi Olorun ki nse bi o eyan ni ka be o ta ba ti wa ri bayi a wa mo ta lo wa ndi oro ta ba ti wa be nse ka be o ti loju ti ogun ta ba lo laarin ijo keta ta ri yato ko so ogun be emi a ma so ipe a fe ti ba jo Olorun lo biya kini kan nu po wa laya abi awon enikan ni won beru abi ta won ba je Olorun lo sori emi ti mo soro yi emi mo lojo mo mo beru olotu o bi mi ni ta ni mo beru re
0: ta ni
2: ta ba je Olorun lo
0: be o se to o se
1: to afi to je Olorun lo sori e to je Olorun lo ta ba ti gbe ro mi ka ele je Olorun lo mi ni wole da wole fẹmi ko ba ti je Olorun lo Olorun nikan lo ku
0: to
1: Olorun ni yo jewo Olorun ohun to de mi loju ni pe afẹ ti ro je Olorun lo ohun to npo wo laya mo bo ni solution ohun to npo wo laya yi ohun so wa ri wo to wa ri ra eni ri dede pe o ni ma mu lo ibere Olorun la bi se ti wa o se foro wo lena to ba ni dunu iwo na o wa dupe ori Olorun
0: ni be ni gege bi ba won kan ti nwa ti an si nwa dupe ori
1: Olorun
0: o ti jenu o da e ba npe number ta won eyan o ma pe yin si e ba npe
2: 080
0: 080 7 5 7 5 0 8 0 0 8 0 6 9 6 9 2 4 2 4 3 4 3 4 7 5 7 5 0 8 0 0 8 1 8 1 9 8 9 8 4 2 4 3 4 3 4 7 5 7 5 0 8 0 0 8 0 6 9 6 9 2 4 3 4 3 4 7 5 0 8 0 0 8 0 6 9 6 9 2 4 3 4 3 4 7 5 0 8 0 0 8 0 6 9 6 9 2 4 3 4 3 4 7 5 0 8 0 0 8 0 6 9 6 9 2 4 3 4 3 4 7 5 0 8 0 0 8 0 6 9 6 9 2 4 3 4 3 4 7 5 0 8 0 0 8 0 6 9 6 9 2 4 3 4 3 4 7 5 0 8 0 0 8 0 6 9 6 9 2 4 3 4 3 4 7 5 0 8 0 0 8 0 6 9 6 9 2 4 3 4 3 abi oja ni ota ni elomi igbada ajina ni gbe si lese gbogbo yowu elomi aita oja elomi ise re olodede yoju ti ba ka sha ti
1: ipo to wa lowo bayi o ti rora re pe pe mun ti o gbe mi ohun re
0: pe ko le da mo
1: yani to wa gbe eyan lo wa dire afẹ ti ba je olohun lo
2: elomi asi ma lala pe ile iwe to ohun ti lo ri ohun ba go ohun be ohun ko donwo gbogbo awon alawon yi alafa seyin gba ni o ki wa je ki omo ologo tete debi to nlo iwo to ba ti wa riwu awon apere wonyi kon si le se solution 080-69-69-24-34-75-080-69-69-24-34-75-080-81-88-42-47-080-81-88-42-47-080-81-88-42-47-080-81-88-42-47-080-81-88-42-47-080-81-88-42-47-080-81-88-42-47-080-81-88-42-47-080-81-88-42-47-080-81-88-42-47-080-81-88-42-47-080-81-88-42-47-080-81-88-42-47-080-81-88-42-47-080-81-88-42-47-080-81-88-42-47-080-81-88-42-47-080-81-88-42-47-080-81-88-42-47-080-81-88-42-47-080-81-88-42-47-080-81-88-42-47-080-81-88-42-47-080-81-88-42-47-080-81-88-42-47-080-81-88-42-47-080-81-88-42-47-080-81-88-42-47-080-81-88-42-47-080-81-88-42-47-080-81-88-42-47-080-81-88-42-47-080-81-88-42-47-080-81-88-42-47-080-81-88-42-47-080-81-88-42-47-
0: 9842474247. So, bo ti je na le ti gbon lati le se solution. Office wa wa ni number 22 Oseni Street of Lawansin Bus Stop Suru Lere Lagos. Bo ti je nu number 22 Oseni Street of Lawansin Bus Stop Suru Lere Lagos. Number won o na ni e mo pe won si bye ko si gba te pe won ti won ni gbe ipe yin. Oda mo nbo na e ja tu doke lo.
3: Happy birthday to you on this occasion of love.
4: Yo, Israel Majesty, Oba Nasiru Akabi Babatunde Lawal, Ogurobi, Akinlowo One, Onishasha of Shasha Kingdom, Awala Shelesheri Nigeria Kati Peleko, Labe Princess Wurola Denike Adegoke, Laigbagbe General Manager Radio One, Alagba Peters Abiola, ni won kin ku aye yojo bi yin eleyi to gbode kan, won ni kabiyesi, ke fowo pawu, ke ferigi jobi, ke gbo bi oriye ti ye, ke gbo bi oriye ti ye, ke gbo bi awon agba ka agba kan, ti won fo mo wu Sunday soro to jeje to da bere lasiko ti onisasa igba le nlekun awole ofaya adua wa fun yin ni pe ke fi opolopo emi gigun alaafi ara ifaya bale tu ko ile sasa pe o apere on baba na baba yin o ni gbona ma yin nigba kokan orite gbade si oni fo yin orun to nle jigbara leke odi dorun gbese ke gbo ke to ke dagbaju on baba na baba yin lo obo onisasa of sasa kingdom be ban gbon gbejegbejo awon alaserese ridu nigeria ka ti pele eko labe princess wurola Denike Adegoke, Laigbagbe General Manager Radio 1, Alagba Peters Abiola, ni won kin yin loruko gugu awon alase atosise lapapo.

se papa pa nitori ijoba akoko wini wini oju ago ojo nlo werewe eni akoko oko re ni Patrick Day leni akoko abeseku bi ojo ni ikan sabeseku bi ojo lasan kan nikan bawo ba ise ese kikan o ba nle ni ninu iran re iran abeseku bi ojo ni won se omo bibi lu free falls ni New York lorile di America odun 1992 ni won bi o ge o bere gege bi abeseku bi ojo lomo keke lenje ni to si la mi laka o gba awon ami eye lorisirisi ninu ami eye to gba ni New York Golden Glove champion abeseku bi ojo tori e pe pupo ni Patrick Day o gbo ntariji si ni pelu beg yi foju di ijakan abi ko fowuju kere ijakan bo ti wu ko abi ko ni ohun oni ko pa boye ru nba e beru eni kankan bo ti wu keni ohun ko ganga ko gongo tu yo koju e yo si bori lojo kejila osu kewa October 12, 2019 oni Patrick Day loja ninu idije ese kikankan pelu Charles Conwell yi oun na gbona pupo ju ija yiwo abala kewa ibe gan ni owo Conwell lo ti bere si ni du Patrick Day o subu lule ti o si le dide mo leyin tawon osise eleto ilera ti won sugba re o ti denji o le jara aye ti o si le jeru o won gbe lo digbadigba o di le ewosan ibe ni won ti ri wipe o ti ni ipalara ninu opolo re iyun brain damage latari ija yi eleyi ti nja lowo lowo ni fun odidi ojo merin gbako oni Patrick Day fi wa lori boya yoku ni abi yoye nigba ti o fi di ojo 16 osu kewa October 16 odun 2019 Patrick Day jade laye yo leni odun 27 years lomo eke lenje eni keji oni Maxim Dada Chef omo orilede Russia odun 1990 ni won bi ongo ni lero wipe emi ohun o bo lojo to jade laye yi isowoja re o lagbara pupo ju ori bi se ma digbo lu en ti ba nba ja en ti o ba du ore yo sa lori itageja iyun boxing ring o duro re o du ota opolopo eyan ni ma woye pe dada chef o gbajugbaja pupo ju ko to di po gbajugbaja lawon eyan ti nigbagbo nu re tori pe leyin ore yin ngba to ya o pada gba awon ami eye kan eleyi to so di abeseku bi ojo to gbajugbaja kaakiri agba laye ti won fi fun ni world heavyweight champion awon eyan awon ololufe re nigbagbo nu e pupo ju gba nigba to di ojo 19 osu keje July 19 odun 2019 Maxim Jaja Chef o ja ninu idije ese kikankan pelu Subrel Matthias ija na o le pupo ju pelu bawon mejeji bi an se npase ese sira won ngba oya owo Matthias o bere si ni dun Dada Chef mo te waju lati mo gbianju ori pe